ایم چاو چای نو سنا با تو کو زوای سوای زبانان کو تا ولا بوی بی نو نه یونا زواج با هند راو سنا اوس بنه ګر نیو چو گای نس وچ یو گو ما نس وچ ما اوس گو ما اوس گو هینا اوس تاونا انت بنام تا ولا بوی بی نو نه یونا زواج با هند را جت کو سو با ما سو با جوان ولا اوس بنه ګر نیو ای سو با جوان ولا بوی شوان نو سنا با تو کو زوای سو با جوان ولا چا سو با بی ام را ای سو با کی کی شوان نو سنا یونا زواج با هند را مو سنا اوس بنه ګر نیو نام با تو کو چم سو بده چم سو ما چم سو با جوان ولا بوی با نو اوس بنه ګر نیو na ente pajamai wala buibe na wa ta en ko yuna myo ai so pajamai ji chwe kan hawa na nyu ai so pajamai sekwa ba wa ta na wa ke ja so pajama su yup shun kwa pajamai skam na wa na nyu kach na shun nyu ja ke gi ja so pajamai sekwa ba wa na wa na nyu na sa wash ba han ta ramo sen uspa na gna nyu mai nyu jamai han ta go ja ja so pajamai mi so pa uske pa na gna nyu ai so pajamai go cha yue kan hamu sa na en suba ya jet ko suba maiyo chawai chawai ko sio tu usme bane ko na nyu jet ko suba jamai ko la unse na upane chawai ya ja suba un ko wit na nyu ai suba jamai wa cha yue chuan de na bohna sa bosh pa han de ram unse na us pane ko ju na na tha wala bui bi na bo na nyu ai suba jamai ko shi we pa cha cha na wo ya ko shi we de ba cha ai suba jamai ko wa na unse na nyu na sa wash pa cha suba jamai ko la bui bi na bo na ba su ko sa wa ta ju na tha wo la bui yue chuan de na wa na nyu na si ma suba jamai han da jamus pa ne ku na nyu kwash pa jamu yu kwacha yu chun de na wa tan na ba tsu ku tsa walte na ta yu chun de na wa na nyu na sa wash pa han da jamus pa ne gwa ju ja su pa jamu yi na en te pu yi pi na wa na ba tsu ku tsa walte ja su pa jamu yi ma su yu jamu yi pi tu ni ku pa se un den ja su pa cha nya pa ne ku na nyu ma su yu jamu ja su pa jamu yi tu wi na gi gi wa zia pa ne ku ma su yu wi te yu na yu tun ta na nyu na ja what's and pa jamai u gana u nya pa ne ga jiu cha su pa jamai u pat ya ta khe sia pha gi na nyu ma su pa jamai han ta ra us pa ne ga jiu kwa pa jamai na en de pa wa cha yue chun de na wa na ba su ko sa wel ta na nyu nam tha cha su pa wa cha yue chun de na wa na nyu na si ma su pa jamai han ta ra us pa ne ga jiu kwa pa jamai han ta pu yi pi na wa ta jai meta wa new now new tunda na new cha so pa jamo yi tun shas khe una wa ga jio kwash pa jamo yi wa cha yu chun da na wa nam ba chu go cham te ba ai tha ko na sa pa jamo yi wala wa cha yu chun da na wa tha wa yi zu la wo ki wa so bal da no ki wa so pa jamo yi wala us pa na ki cha yi wit so pa na yu ai tam so pa jamo yi han da jamo us pa na ki na new kwash wa pa jamo yi wala wa na wa ba na ki na new cha so pa ena ena jet ko subas khamu na upane ko nyu cha su pa pis pis khamu na upane ko jyo kwash pa jamai na ente ba wacha jwa chun de na wa nam ba su ko zawal ta na nyu nam tha cha su pa jamai ye jwa chun de na wa na nyu na sis pa jamai ye ma su yu luch ko wach pa jamai ye ki ki pi ye pa cha su u ga nya phan ta na nyu ma su yu cha su pa jamai ye na ente ba yu ya suba jamai anas pa walas khem una upane guna nyu yet ko su pi yet suba ma su chwaini yet suba jamai han da us pane guna nyu na ente pa jamai wala bui bi na wa jum na ta wala bui wa cha yue chun de na wa na nyu na sis pa han da ja suba jamai yue chun de na wa na ba su ko zawel ta ziu e go jamai sena us pane guna nyu na ente pa jamai kwash pa bui bi na wa na nyu with the champs of Bajamai, Quash Panauta, which are you at June, the Nawa Nanu Nazis Pa, Wesana Uspana Gunanu, Quash Bajamai, Nam Batu Gotawalta Bajamai, Aisubam Hino and Anu. Now to Walla Gayuna when Anu, Chaso Bajamai, Walla Aisubam. Musiu tna wa ta una second so bajamo yu u gana u nya ta na yu masu ba ye yu ai su yu wa yu ka chi cha so ba sek me ya na yu masu yu yu its ko yu ta gun ji zia ta zi u ma yu sha so bajamo yi kwa sh pa wala ka hi na wa ta wa any sa wa she a cha ga cha sek pa wa ya na wa na yu ma un skip na un square cha minas pa un pa na na yu cha yet kwa so ba ma ma uns ki na uns ki na uns sauna ente na nyu ja meta u ai suba wehi with suba wehi ta kwa suba jamo yi wehi sak cha cha we ni me suba jamo yi a chu ja suba wala cha cha we na we na nyu ja su yu ai suba jamo yi wala ka hiu na we na nyu ja su sak kwa ba wala cha cha we cha hiu kwa ba se kanji na we ja na nyu ai suba jamo yi ochonde amaño isaba negunaño wala kachkue peja jamoy nuskue pa kiki wete na unsia dio na en sus kan gudio ma ma chaichut kue ban yo na uhech
Intawa na nyu chasu bajama iguala jigtawa ispanuspan iguala paya jusune gua chasu bajama y metau iguala jig sha chasu bauhan ego na nyu y metau wachunde ya witzkwe suba na je omeche limea gua bauhsiu na nyu chasu ba ipia yuin wachka isna wa hadiu wite suyu chamnya nyu na yu hadiu chasu bajama y iguala kahiu na ustau na ente na nyu chasu ba iguala newa na uhe namba tsuko tsawaita na nyu Masu yu jamu iguala wansen a uspane guna nyu chasu ba wala nji kunsune kwe na ngwe ipikwe ba wala esh na uhe na nyu chasu ba jamu yi ipikwe ba esh ya chutundiyo gish ba spamba na uhe guna nyu Atiu chanyo kamen jamu yi kwa shpa na ente pa kahiu na uhe na batu kwa zawelte na nyu Handa kwa jamu sen a uspane guna tiu ay susus ni pa Pan hawek na ente na nyu chasu pa jamu yi wala kahiu na usunka na batu kwa zawelte

No, ta, iso pa yamay yung wecha yue chun de na wena ba su kwe sa mo iso pa yamay yan na igwa shu ya su pa yamay yan ya su pa mini skan un iwa ya su pa kwe shu pa yamay yan yue kwe pa kahyu na wehe na en de na yu na hun na hun ta yamay yan yue pa chun de na wehe na yu na sa wech pa handa ramo su pa negwa ziu wech pa yamay na en de pa yamay wecha yue chun de na wehe na amba su kwe sa wel de na yu na si spam ya su pa yamay yan mañu yamay yan ya sat que pa ah miña casa oye cus casa na oye naño ya suba esa que pa guala chacha guede chis naño ya un pane guía tío cus pane miña casa naño ahí suba kiki suen na un sia pane chau que un que pa jefe na un sia naño ahí suba ya muy na ente pa puibi na oye más ya tu suba más suba ya muy yo chun de na un sia naño anda ya un sia na un pane guía ya suba ya muy yo chun de na oye na ba tu que sabes de naño Wesh you weba chao chao skan na usa tio ya ta jamoi na ente pa jamoi ka hiu na we na nyu maño tengo wesh pa jet kwesu pa jamoi chu ye us me wa ne na nyu ya su pa jamoi un sena u pa ne ke kwesu na nyu ai su pa jamoi ui bi na we na pa tu ko za vuelta tio chao ta chao yi yu a chu na we na nyu ma su yo cha hi me ta cha ka plaza na su pa jamoi wala teng na we ta na nyu cha with the champ su pa jamoi yu kwe pa jamoi wala es na yu hana nyu jai me thau mai nyu jamoi da so ba i kwe ba kit ku jamoi es na yu hana nyu mai su yu jamoi li me am tep tep na se na wala push na wa hana nyu cha so pa jamoi cha nyu ko de cha se kwe ba na cha cha wa na wa hana nyu jai ra jamoi wet sha jamoi es na wa hana nyu atio ai suba jamoi kwala kahio na usta na amba tuga tawa isu na nyu jamoi nyun skemu kamena ai suba jamoi kwala newa una wa tawa ma suba jamoi handa jamu se na uspa ne kunanyu cha hi metha cha suba jamoi handa jam newa una wa hi pone gluch ko wes pa ma su yo jamoi ip ko ba na u e sha gud yo watch watch jamoi cha suba puesa ya wanje na nyu jang bane gwa jo ja so ba jang yi wala ka hiu na wa na ba tsu ko za wal de na yo na sa wa shwa han da jang sa na mus ba ne gwa na yo ja so ba jang yi yi ko shak pa pu yi na wa na en de na yo ja so ba jang yi yu wa yi ba sa ka hiu n ja me yo ja so ba jang yi ai so ba ne wa ya ta kmen kha zio ya yi me tha wa ma so ba na gwa wi tsu ko so ba ai so ba jang yi wala chai na wa he a ju chang ba nyu na skhen wa na ju ja so ba jang yi wala ka hiu na wa na yo ma su yo ai su wacha thau jan su ba jai metha wo ai su tulao ki wa su wa shpa ja su ja su un su ba ta su su su jam jai metha wo karrizal limon with sibanga jam with the yo lamos with palma ja su ba jamani na un wesh with su yo ja su ba jamani tu wala ras khe una usta na nyu cha su yu wacha thau se na cha hi metha wo ai yi pitu chain with suba hi san antonio ivan kha cha su yu yu kwa pa yi me nya tha na nyu yu ba question na ho pa cha mai mon je cha mai sa he ba ne gna cha hi metha wo na second ya ki pa te te bu ji na wo he ka ju cha pa cha mai wala ne wa una wa tha una en te na nyu ma uns ki na uns ko cha su ba cha mai wa chun da ya na tachkwe rawa pen pe hwana u hen khana nyu tachkwe pe ya yu ja ba chamo iguala e wana be chutkwe ba chamo iguala u got kyo azu ja su ba chamo iguala ka hiu na we chutkwe ba na hu na hu yip got kyo azu ja su ba chamo iguala ka hiu na we na nyu ma nyu ju ja su ba chamo yi e u pe ya ta khai cha chamo yi na u chutkwe ba ja pe hi gna be de me thau klawe klawe ba ja su ba chamo han da ra na yu tun che chut ko ba e un che ja so ba jamo yi e na ja so ba chu pe kwan ji chu ko ba bian na we na nyu ai so ba jamo yi ko wala ka hi wa ju jang pe na wu ya ja so ba jamo yi han da ram ma so yu yu ko ba jamo yi wala wa tsu na we na nyu ja so ba jamo yi ai so ba wala ka hi wa na we ha ju ja so ba jamo yi yu yu ko ba wala wa tsu ya su pa jamo yi ena nuit ko chamo yi tu pa eu pe na wo he na yo ja su pa jamo yi wala thang na usta jo ko su pa jamo yi na en te pa pui ta na wo he na yo ta su es pa jamo yi wala na wa wa ta ja su pa ja with stanzo
Cham bitioso chaso kitia nyo chaso ba kute witso ba ka jamo in chaso ba kla gwe ba pen hawun hin nyo chaso yo maso yo cha hi metha o up shanya chaso ba yo in skwa de ba yip ta nyo yo in skwa so janya i yo na up ta nyo chaso e wo tape tape yu kwa ba u men nyo chaso ba yu kwa ba psuna wo he wan na yo Chamo yo maño na wa chanzo ya wa nasa un sta na ño chanzo ya nasa we ba chamo y handa ram ske un un sta na ño yo ese yo chanzo ba chamo y ma na ño na wa ten ta we na ba tu ko ta we ta yo na ente ba chamo igual a ka yo na wa na ño eu ko chamo se na un spani ko na ño ai zo en sus ni ko ba ayuda na ente na ño Jazz bajamo y puyua ya igual shak bajamo y skauna wenga namba tsuko za vuelta na nyu ego jamo spana igual yo na ente bajamo igual a puyvin

Ya supe nada, guala puyina, buena, para su cosa, su año, y guacha que vayamos a yuva yun de nuevo, na, ente naño, ya y meta, ya supe, ya muy na, ente pa, handa raca y una buena, yu, ya supe, ya na, yuva guayus, guala tenga una wave, tas de maño, ya muy, ahí está suba, quien suba, what's way, pan capela, guapa yu, guapa más suba y pan canaño, más suyo, ya suyo, what's ya buena, una buena, wish wits wits suyo, ya supe, ya muy, su una uja, u mañana, guacho. Wachunde agua, un chacha suba agua, as metan año, na, second suba yugue, papa, meñak, uen año, ay suba yamoy, paldono, with suba yamoy, wala, un skip, na weta wak, ya suba, with squayu, wala, ya metao, ya suba, maja, nasa wach, payamoy, maja, na, payamoy, yun, squeba, y metan año, ya suba, tes yun, squeba, y tan año, ya suba, maños, maños, ya su. Ya voy a nasa wesh pa tseke. Ya me tau ah na wo he ya yu weba na nyu. Así ya suba ya voy a wala un skibo tau se ya suba ya voy a takwe yu. Eu pe menka na nyu. Ese es yu achu yu weba yu panabe. Ese es yu nak sekpa wala cha cha we na we na nyu. With the champ ka ya voy a na wo. Eu tenk me yu da ziu ya suba ya voy a. Yugo ba kani je unsa na nyu ja so ba jamo yi ma ma nyu she ye ja so ba jamo yi han da ja ah na wo he che es es yu a chu se ba ne na ba es we che es yu ja so ba jamo yi ma u teng na us ko ja so ba jamo yi a ju ai so ba jamo yi ko la us ki wo tha ba ja so ba jamo yi ma nyu ja ka wi ya na su ji te ba jamo yi yo itzkwe ba se wala eu pehen kan shiamon yi kiyop shapitu kwe ba uh na unsta na nyu cha su pa jamon yi wala eu wazen ap cha hime tau na hi ta na nyu wala eu kis na wai se ma nyu jamon yi yu kwe ba se limea su limea uwe na tutsne cha ji yu na wai zi cha su pa jamon yi wala niyash kwa shu wala unsha cha na wai se jamon yi limea ma u tupitane unhita cha su pa jamon yi yu intzkwe ba unhita na wahen ji wawa na nyu cha su pa jamon yi wachunde a tenwa shu wawa cha wawa zmenda ziu cha su pa jamon yi kahiyo na wahen na nyu wite su yu cha su wa kna sko shu pa jamon yi na u cha jamon yi shi a de su up shu jamon yi a chu tenka me wane do wahen na nyu ma u peun na wahen wanda ziu cha su pa jamon yi ma nyu jamon yu intzkwe sus keun cha yu na wahen ziu cha su pa jamon yi wala ki mebo unji na wohe gana nyu chai metau oi kwe ku kwe ba ma gunje a de isa chamwe ye yo in kwe ba unji na wohe sha su ba chamwe wala ne wa wa nyu ya su ba chamwe yi ma nyu ka bi ya na wohe wone kse a ti wa su ba chamwe wala ka hi na wohe na ba su ko sa wel ta na nyu chai metau a su ba na ena ena cha su ba chamwe ate ate u ya ye pe ga yu yu kse cha su ba wala selbi na nyu ya su pachamoy wala teng na wohe negu na nyu ay su pachamoy na ente pa puy wau na wohe na ba tsuko ta welta tsu ay su pachata wala puy bi na musu na nyu wite sus ni pan me hak shai wa shak pa shana wanga e uga cha su ba fin zeri kwa

Jasuba chaus ke unos asiu igwe shak pa jamwa ya jasuba mong rap ka hiu kut anda ra jasuba hiu bune gunanyu mañu jamwa yu ko wes pa jasuba jamwa handa ra tengna uns pagin jamwa igwala pi na uns pagin nañu mañu jamwa ye eka kansen span jamwa ye handa ra pui pi na u jasuba jamwa pi na u nañu mau wachun de ya na sa wa shu cha so wa pen na wa sku de na u pen ju pen ku me gu dio wachun de na ka se me gu dio e u ai zu yi yo na u ki ye cha so ba ma u wa pen mu gu dio cha so ba jama yi ji chu ka tengu na ba e ka wa shu jama yi u yu zu me wan da zio cha so ba se mo wa la ka hi na wa na en te na nyu che me ta u mau iko wechu golap khake jae ka jam kasena unya pan nañu jas ba semoy ai suba handa ja ka hiu na wo nañu jas ba handa ja khake che eka ba kuchin hum suba ne tu chunde ja we want ki me mum na wo ban nañu jas se khak chin chamoy gola kasena hum su nañu chamoy shu jamoy handa ja ka hiu chunde eka we shu na una se walu je we chunde ai gai ma kinsh kinsh un siut shi jasu ba jamay fei kwe ba kus ku jin hau ku diyo jasu ba ew ku tengo na ba wachunde ya na mu eka wa shu mezu with the champs with the kiwes wa shamay na mu jichkwe mu mu jas yamay wala pe na hau ku diyo jasu ba jamay walu chinje jamay ta ish na wa diyo jas pa jamay wala teng na usta na nyo na achu mu mu cha ja mu mu zme hinch jasu ba ja kahiu na wa na nyo ai suba kwesh pa jamoy wala puitash na wa mañu jamoy unza je kweva jamoy wala penaj ki ya hasunañu jas pas wala mumia sho kinyu sham iste ya ya gode jamoy aksh ke bot jamoy jas pas jamoy wala tash na wa i pone granyu ai suba jamoy kahiu na wa mañu jamoy jeep ke vas kuji che jas suba ya pienso pie ya tu bala te banca chazo no me pa casena we chu te ru ku we pa kras ku we pa jamu wala ya ha we mum na usu da ji chu na nyu ye me ta u chazo ba we chu de ten we shek pa jamu ne wa u she mu te yo chazo ba mo ra pa yu te ku pa pa pen chazo pa jamu ye nji ha she jamu mum na usu na nyu ya we jamu wala ji chu mum na usu da na nyu ye metau tej ya ha jasu ba ma ji na se witna un suda na nyu ye metau cha ya ha gwe yo ki ba pa ga me hin che ya ti ya tu mu ni na si u ki pa ga me hin che nu he na nyu es es ki ki pen ye mo mu mi ka ku dio jasu ba wala pa ga hin jasu Papkan hiwang ka jasu ba 500,000 chance chamoita shi na nyu Aziu aisu ba jamoi wala kahio na u na nyu aisu achna ka su yu wa hi ba jasu ba ba na nyu ma jasu ba mi na us ki na nyu jas ba jamoi wala kahio wa chunde na u na su ta wa chunde cha na ska plan sa ni ka plan sa ski wo ya wa chunde na na sa ba jamoi wa su ba jak jamoi wala cha na u su che jas jamoi wa ku chi na wa ne gu na nyu cha ba wala pa ga ziu ku cha jamoi na en te ba kahio na wa na ba zu ko cha wa de na nyu Jas now kih ba tash wa ipsh kih mumni ipsh jas tash wune gu na nyu jasu ba jamwa yi handa jan jishkwe mum na u kudyu jas pa seka wala kuchi ya wune gu ziu ay su ba jamwa yi wala pu itash na wuhe na nyu mañu na eh su tu su ayu ma un bia mum na wuhe se na bu na chua yi wa ya yu jasu ba kih me peh na wuhe sta ziu ay su kwash pa jamwa yi na ente kahiu na wuhe na nyu ya na hit na nyu cha pisha khaz mag yo khaz wai ni khaz mag yo na pe cha spa chamo ye el je ji chwa chamo ni mum na wa tyo ai so ba han da ja na en de ba ka hyu na wa na ba chu go cha wai de na nyu ma so ba chamo ye han da ja chamo ye na hit na nyu ba chu ba s chamo ye chamo spa kun cha me ja cham de ka kun do she cha so ba chamo ye wala mum na wa nu sta na nyu jas pas khoi chamo ye pe na wa ma nyu chamo ye le ja le chu na sha chamo ye
pa peñi nañu wite yo yaha pizza pa upta yaha uy pa upta hinchiamo iguala kahio nañu mañu yamo itamo pa iguala kahio hoch ya su pa ya metau ya na u te wa ya kudio ya yaha batia ha pa itau na yaha pizza o mes yaha uy hinchina wa wa nañu ya su pa se pina u hane kunañu maunche yaha uy hi maunche yamo yaha pizza hinañu ai su pa yamo kuash pa kahio na wa namba tu kuza wel tenañu wachinda ten wa shu hi nañu ya ne yamo ye puiwa o na wa maungin ya yaha pizza nañu yaha uy yu maungin nañu ya su pa yamo ye wach pa wach yamo ye Igo Shakpa, Jamon Yue, Kahio Nawa, and I entered you. That's who Hunter Jamon sent on Spanagranu. Now, Mounshik Jamon, yeah, Jasuba, quite sure, not Jahai Tun de Ramu Musu, good you, Jasuba, Jaha, Pitstekas and our Mounshik Jamon Yaha, we go back as an Awahensh, Jasuba, Jamon Walape, Pape in Awahi, Nanu, Eu Jasuba, Musutia Kacha, good you, as you jumped up Jamon Quespa, na, you were the Bahanda Rapu, you are now and number to go to the Nanu. Eu Jam was an Ospanaguna and the Nanu, I suba, Igo Shak. Jamo y hiu gan kuesh pa wala puita shina nyu. Jamo y na hi vitra nyu cha ka plasan hi su ten guapa wala kujin ha weche. Wachunde ya cha tej na sa ra jamo y cha su ba katega na uja masu chua yus kin kin chua yus chas pa jamo y wala katega na ugo dio. Eka we shu an chu pizta jima yu knas ma yu mushka ma yu nap jamo y ka plasan hi de sulu raj tenga na uja na nyu cha su ba pa nya ku dio. Naha mans paga ni chasu pa jamo y peña une gno nyu chasu pa kaya une gno nyu wachunde ya o mei ra ka kudiu chasu pa jamo y pa na ue na ziu kwesh pa jamo y na ente pa kahiu na ue na nyu achu ki me bna u jamo y ki pa nyu pita na ue za na nyu chasu pa e uguen chichkwe mumi ya pigi achu kaya uyu e uña chu chasu pa Mish mene gu na nyu, ay su ba ya kwesh pa jamo y na ente pa kahiu na uhe na nyu Na itra nyu cha su ba ya ha ra me ma nyu cha mwa nyu ach wala chih menas Penyi ya ach cha mwa nyu kuch nas gu te yu ach tu menas Cha su ba ma umu muna usku cha su pas cha mwa nyu wala kahiu na nyu Gu te su yu cha Tau hita cha su pas cha mwa nyu wala pa peh na uhe na nyu Kwesh pa jamo y na ente pa kahiu na uhe ziu Ay su handa ra cha su yu e chun de na uhe na nyu Aizu susni pa wite aksha wala newa unawe nga nanyu Ya mama pa uma kiwe hivanka Chasu pa wala newa unawe Chasu pa jamwa yi aizu susni kwe pa Memu nawe haka ziyo aizu wite susni pa aksha jamwa yi handa rapu ipi nawe nga na ente nanyu Eni unawe yutunda nanyu aizu mansku rape Chasu pa jamwa yi kiwe chan hawe ya nanyu Kwesh pa jamwa yi na ente puita ish nawe